na kunene ndami hlahlu wa tinhlolo. Teka ni chelene va mama na kunene ndami hlahlu wa tinhlolo. Teka ni chelene va mama na kunene ndami hlahlu wa tinhlolo.

0: Nke wee ke baba ma ke na anya wa matata ni sapang.
1: Chio mama mo amanaka wana achuela. Ikonta unya wa matata ni tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchewa piacha.
2: Vanova wakati ni wahale hunyawa.
1: Ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala unkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukotomola wala tuna witandria.
3: Amaraka, vana na hikila nekisapa huiyo?
1: Yenye wanuako, na hikala ni sabao ni lamu leo tumiritura unyawa sana matatani. Onupu miaka ni ipio matata, oi tumiri ikuwa chona naracha. Tafadhali.
0: Hipo hatu teka tipitapi, owira unyawa matata mahuku otene.
3: Nruku ore rayoyo, melo melo ru nina apachira uteka nkai.
0: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
1: Chao mbo, mwamonaka. Nanso, yopa chira. Nipanga kisiani.
0: Unyawa matata?
1: Ikweli. Matata wona naracha, potu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamonaka, mka wava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonuke la, napi acha siana maraka.
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wiki kechera ni wisunka. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chumwania, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Nyuga mgaraka. Vana naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Potu kale tuyopi ha. Pataru ulia wape iye sana ni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, ni hana ni upuela kama nana ali.